odin kọwo hu en wo bi sa se o baba e ra nu ami hu ara ko nsuro na wo kwai o ka baba ko ne de mi so we shi agara o ti mpe no the jack man ya go eh ti eh between ara so ho what the kwasi ati ja sa ni su ati ni kwasi aka ka sha e ra mo ka ma nu ho o ma ko ma de ko e ma ke ti ka a ri aro si ase ma mo ka ho ma bo e hu sa e hu ma e ti mi fra mo Who are you? I am a woman. I am from.